0: Ano, na ni suba no kachin nok chidong ga your education forum of makokchong iba pa ya tenzo aje nai odang ashino mo kada bulatsa
1: iba tenzo pa ya utsuga lerna ta ni shidini asun nokto awardam ya samanyardam ta chatata ler son dona je land of pioneers ta
0: Ami,
1: batso aje
0: ami.
1: ai kha langa ser ta ser land of pioneers ta suba je mizombor mizombor ta se dang je
0: Ami.
1: Lia Rockland to 1980s aser 90s no do asun no shisa lyok chinjang no yakha lo Tonti bangsa ya prangba ji class 10 results ya ta class 10 results do chugo tanga nagali mat sim nong ja uda changa tum rabu masa se ke ji ba sa pass percentage do kama dang ta chimba no sa aro ta sa ga iba nong ji tanga ji tok ser asun no hours sa sap no nar ram nong Moko chung district do kanga sam chung yakam da ser iba mabang nungji ni ando PhD chogo ta thamdani aruba mabang khasa je ta mokchung ye arwali ba mabang khanong khna kha assertum chen toy pa mukuk chung no deputy commissioner les ta pai khna kha katangi phone asa de ta se pa yashiba ji ta na uno district planning board meeting liu go asse iba nungji eba mabang no SC Jamaria chief minister asa pai khangar tsa da sa de ya kudas ya lang habo sang ya chila do ta chimbi ba selin ji wa bon tam jen toi je ki ni film ta ta sa de je ta de at kunok ji ta ga shilam lor mong khlam ye inya ka ta le se ba aru ba ta ser pai ka dang HR tan de yam ba jun nok chimbi wo a se ba nong ya na ya kuda lang kha inya ta ts ya ri ta ts suggestions kar ler ma le das nong ni pa dang asia de mizong wa shi ba ma ji ni ge jin yak ji ta ma sa ter ra pu sha ta se na ta ra ji pu she ang a ta no ang i ba ja ge ji ba sang jang ji a chung ma chung ji a su ku da su zu de der song do da ji ta ma sa sha ya pu shi zi ba da ma ko me ti ga ten te ti ni ta se pa e a ji chung wa ta se i ba ma pang mong ji sa i de mi de ya ku da ta se un no ji di si ba ki dang ji cha ta ni kong dang ji sa ta i ba nong ji a ko kwa ling a se asu bo limati longja pa ti pros apo pa je unuk lemi fazala le no desire seminar asu kiji kiji asu shilam ai kan no mabaran ai kan no khlemi nya kali ba da su yama ji limati ja yama ji da su bo people's college no desire ga lesu nandalal ali ke no su je long pa tsir da sa ga pa ja kha dang tin nan da na pu ga sa ji da pa ji ja sum da su ba tin ji chang ki nong ra mo ba pa ji yu tam rung nong khang adang shilma ki ba ni sum da un nok pung ji sir iba nong ji ni kan vela da sir kelen ji un nok ji chim bi da ber hai da sir di si ba e a ji u dang ki ji nong takar a ji un nok ki di si office nong ja ki support ka tsa nong ge nya da sir chogo study ji ten zo ka de da sir iba nong ji un nok ki kam kha a chung ma chung ga here report as a lawyer earlier da kiji ba mukuk chung district no ya my result ya ma chung ga da ji shi sa lyok de ra song to na je da se ba ma bang no ji akuk ta shi asu nok mukuk chung district no ali ba yim tam asu bo block tam ba sam tang a au asu bo interview sa the sayur den da sir bo student den da sir odang sir report tam da jak ji chim pia da sir report ya ga zi da sir report ya ga sir un ge ya ya bu shi de da sir da ra ja ya ma ya da ya ma ya sa da sir li ba tian nong le a sir i de ya in ya nong

0: class pungunungi auje nokzi dasir terla shakizi daje pungunungi terla shiji rin mo tang ma jeno amshi ba ya aji ausin the literature board no aji text kam amshi da aji da iba ji iba ma chiata ma rin namba da jugo council danji tabok da shi correspondence ya kya pandok nso lawyer sir pandoki tamalaba ja ga tsan sibo amon bokate
1: That's no way. Iba mama inyak to pa mama process asadangje. Kam kui ka shiwa kira lisa.
0: Kam je udang pasu pungo ka bosa kira lisa deje. Kaje ba sura bangla class pungo nung iti da shi jibo asu nuki asu nuksa sa je nuk to terna je. Asu malan de tsu saka 9-10 je wo shiwo sila besa itse ba song lo. Ta iba tama je rinam shiba je. Asu approval ji mala mala bo mang
1: ha
0: ni lang ji chugo tak ma sa class 8 no am shiba ji na cyclostyle sa aga tsa wa textbook ji ari to ba yang lor cyclostyling tanda song ba ji museum no ang za le za
1: ni
0: cyclostyling machine ji da ya ma ji in yak dang ji chugo odang ni kam third ma ya ka song to jubilee board no ji la te piung ji odang ka misra ka ji process sa ji bo chuo kam pisi pungwa wa kya di ji ta si tatam lin jiang ICSE board cha ki hai ta ki zikar syllabus year ki lin ji chuo exam aga tsitin zik
1: ta si nung na tu chairmanship abanang du nao ji
0: tatam lin kam pisa sin pungwa ka abanang
1: ya hao a ji ka nang ta kuku nung iba jia ka si ta ji bilam ra asri di majak adama ji nung sang tutu siya ka siro ya
0: nai tenong sang ge zi da shi ge ji sa ge ni zhang zhan de ba ji wo da hao ni wo dang shi lim ji a qia ren ya gao ji na ji dang correspondence a ki ba se textbook nuo yang lu ba nuo nong ji ni ji conven ra ma se ya ga de si de da sa ga I ba ji school board a se a ru kue full support ma ge zi nong bo I ba ji ma ku zi ba se sa ga a cha qia ji hai hao ra se nong da a cha nong ji a ben sa zi a se da li sa textbook random dang ji uno asam ba zim ma chang ye ren ga ma
1: da su no ya I ba ma ma ba tu lu yin ya dang nai mo zong mo zong xiu ma ro ma du teamwork a ji ga dang dong di ba da su no na I ba ma ba in dak dang ji ne den ke le mi team up sir in ya pa ni sung kar bo li zi ma sa ai ka li zi sa i dem rong no dang ya po sa I dem ni sung ya po sa ka ga dang dong di ba ga a sir worth mentioning a asba lerbang nai parja ashinuwa acha kada ta jongwa sisu
0: mamatiti kargo dang bisau cha to arje na saga kha asba ji thanga sunu ausenden no secretary inti pokem ba au teacher as aje da sir pastor tim sawati da sir weba mabang no chairman ji limawati les da sir chitan ba da sir bu engineer tim siba da itam ji dang achak no oda kichis nong tak tier pon ma ba ma se sa ga udang school at ma ji wo yan nong tak ta sa bang la ji udang tra ga dam nong dang ya ro ba ya ri ba as der ano kha ji pastor luin ba bai pan ta ga ja school ya suit I ba ja ya tu ta de ta achak ji chubuli school at ma bo ki ji sa yan yak ta ji pilam da nga un nong par nok ji ma tin ni bo ma ho zu ba ta ji wo da ken ni wo nang joint effort no acha chi ta ko chi mo ta no da shi na di ji
1: hao ni

0: Sina, ano, tebuk agya au zao.
1: Mm.
0: Uda uda bu, tema no chi yong zi, ma pang nang zi. Asra ji uda, muziki dang wa, treatment sa, azi dang dang ba jang a, iba dashi da kya puti zi de.
1: It's da sabaja. Ano dang tira tali laba nong rachim jang ni nai ni?
0: Hai ja, it's da sra acute immune deficiency syndrome. Ashiba agi, gupa de zi, azi nungim aruba masi, saka li yong a udang mna misimba dashi da kalir na. Tamalan asipa madu sirang ba imyaji kasadang asiz. Iba tashida kunungi kuta chumpua lizi da sira odang kamdanga pi sasa azu ka lizi la atsi apung mtenpa nunga odang asangzi da lizi la na siren shimilan tiba mamshi zi la. Anu tong tiba ngaji odang na azi akizi sa kamra kanga chungwa tindangarang tangar azi ji akizi la da shir. Kichiba sira mamadadi iba ma nunga tashida ya minar asir. Asin, timadamzi, tupushidir dirirmi ashibagina. Asin, nakalima nunga iba tashidakya aiga kumagu da ashirja.
1: Sir Bangla, ta nur dain na kanga gamda nga alitzila da anga tatera. Asir kukra, iskol, asir colleges, asir lukti sindan palala. Ayong zika shisalan sayo nunga achong zida nibu bilimardo.
0: Tangay, munupos da sibayana. Asin, nuk tazirdam da katalogar. Asir, ibaya kutang tazirgaji odang kum lir pungunungi. Tenem tashi dongjer ibaya achang sha awar. Asrabo adang munupos tasra chiko tizirga ita shilam awpa anan pa tang achar. Azizi tira tachimpa awzi asir mabang tilim titka dungar ita shilam awpa ji ananzi. Iba mabang nongya tizirga ayika dina siyangar mai bilam zada asir na. Kichi basra simang nong tukulok shisa zi asir tamang nong tira tamilin shi ajuruza sangzo na. Tatishi zage odang Ajungmuna tejakmur maubana asir temangtsakauze kubadang na hot flashes ta jarna yakta jahizi misra blaz ta itmyaliza da shira
1: Anu ipada alaka anu kharbu lir maler na ya
0: ibaji niya nora jimzidigor
1: Aija
0: iba temlin shi denji kelimi na da temang terapo udang ira lwa uzada sir ayanga shi akidang nungi taliyas zada sir na asir Jigo tayin akampa tamay zidam ja achang siya. Asir ano ay kadi tumulong siyang rapi lumer da sir. Niya jigo nubina maruza na taga na. Tumulong siyang ar asir atsa buong matamba tachang ar pa ya odang achima kamsa ta ade.
1: Aya, hao, udang. Asa nukta tsirka, yagi ayiga ajang si zana ya. Kanga jangar dama sinsak simba kazugo. Ano asa nukbo taru zi mabang nunga sindipa yamay kazi zir no? Hayja, ya kanga dang jarim zika ya. Sera juga dah nampu yang ni anu dini, taruh
0: Oh,
1: zinong
0: yeah.
1: si salam sa dapat dini.
2: Aini,
1: jika ngah benar.
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से वाह फसा
4: अनजान ऐप से बचें
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए

Anong lang temperature, degrees Celsius, mature pa sa nungi, mature tanat. Asir, aung nung temperature, degrees Celsius, mature ka nungi, mature na da si alitza, dagzer. Mabung nung tsa alipa. Anaptang, nuklang silam nung, tukura sam nungi, tukur truk. Asir, nikuntang, nuklang silam nung, rukur pungo nungi, tiyar tukuda si alitza. Mabung aung ba tagara. Kunda ka nung, average kilometer, asam si aung tsa. Mabung aung ba yamya. Anaduklan tip o, anaduklan tatsangda nungi, timba aung tsa. Tawarba habda, budbara anakuda si aluyumadam achaki, rajama alitsa, tungdibang tumadatsadam, karyamay asher. Tsanglo sa siya arutsa alibajanga, tataloksadam, yamay asher. London desam ay ganong, tsa masang masaratsa asangdansa, anansa alutsa, auksa ayungana sa alibadam nung, tsa matangbanga atutsa. Kiyujin dijin asher chunga masibadam raksatsa, Mol agajalibaje, tunglotse, penerwaduksa. Dedong lautse, Messer Kyujin Tijin Dambu, Raksasa. Mabong oven, tungsang majongdang, tse. Asungdan badasum, Messer Adense, alubadasumi, mautilla. Dedong damje, au amsha, tangitilla. Tunglotse, Mraksasa, nursery nong. Net, Messanga, Messer, Muna amala amsha, anabalotilla. Tunglo arur anenrakalanbo. Tsunglo tse ali pungar uwa tukar teradam tamaya tuka alibadam nungbo tazang magada mool agatsizila iba janga tadongdhamje kamzaksa. Kiyujin tam rabrangsya raksaza lira asanoke yaglokshu zizila tsangmokmoka tsangyi la mabung sashao na tsanglo arudang kisashi rurudamje sangdong poknong manyokzila. Ano tse tsebo masira ayong nungi pilarang Ayuzla. Mitsajang da tsu anabalu tsuyim. Tsilo. Nursery runam bambabang. Miya liba tatongdam nursery nungi tsanglo tsuy. Shidoka mao tsusa. Nala junga yanglo tsuzla. Mandi. Mandi tazang magada ali suluk tsuzla. Iba janga mandi tong malamala malao tsu. Alo nung nala tatsang da tasadak nung aga tsuzla. Iba jagi tsanglo arudang. Tsila nungi. Saloba ajanga mandi tidongdam mraksasa kurang mandi lonong ali kanga tai masara che asangdan dir tidong kangshi che malamalar che asangdan ba dasam nongbo mandi dong sinje masanga malanja chunga madang che asir anago kanungdang yokpa mitsedam asuyunga madama madang che sungmuk Sangmuk lo nung si zagao ba ta shirak nung ikamzak sa adama alo nung nala chunga agasasila. Man, aruyali pa anugo tsanglo aruzi takzirasa nung nala chunga agasasila iba janga ali tamuji tsanglo tsay pungur moy suitze asir manaji ali tamay maduktak tsasa. Ta shiraki manabali ba mana tatungdampo atsatatuk tsala mana lo nung mabang siya. Tashiraktam je rebrangsha alitsila iba janga alunung tashiraktam renloka mawza. Pungalashi. Pungalashi lonung masira pungalashi adamba tasumnong tsunglo arudang tse masangdan tsa masira alitamuji tsunglo tse ipungal moe suitsa adama nala junga akatsizila. Pungalashi tumer ida asamdashi pungalashi lonung ay mayuzala. Naring. Naring tazang asir kungsang nung mangrang damje tangadokwa angutsa. Idamjage sangjangadang baje achimdaksa. Anongje mabangsya idamje irbrangsya induksala. Samumo. May ida tashinongbo samumo adambaje runamzala. Samumo tangaliba tatongdom malawutsa adama au amsya tangida yuzizala. Kofi. Kofi lo desam nung ali tora liba masara kilenzadamje. Yang lu shizila masira mrak tatsila iba janga tse mazang dantse asir ali mrak satsiza. Kisa shiruru anabalu tsim. Ak. Ak miru tsisa ki ujin damji rubrangsha yang lu shizila. Ak tak tsila masira misin balalagi tim damza akhatsir. Tim dam akhatsir iba janga ak chi tihira magamra. Anungji ak chanudam ida na chungdang tsila muza akhatsizila. Ibasilan kam ka majongdashi idana nong kanbusa tsla muza

Asnuki, alui mer sendong ang asidaki, manani, tanat ako miniter atong badan kalani, asan litso sang, nagamis aser English nung, kuhimanungi yukpa ang asidza. Ipaya, Akashwani, Mugokchong.

Asnugi between the lines to look at changa. Kanatan ba nga shidaki? Mananiti ako minidlir bungwatong badan kalami. Asnindi na kusang, hindi aser English nung dalinungi yukpa ang nga shidza. Ibaya akashwani mugokchong.